non het jong nang litum kang du cardomalun ajamek ang denga long pen dhonsing terang kilonalun arjiglong tanglo adunthu kang du cardomalun ajamek ang denga long pen columbus ronghi lapen arya sangho atum kilonalun arjig sinang alonalam thi ohempu arjuthan nepan

0: yalam charge jeta
1: kalang
0: e pani pudet ke matte
1: kalang tema
0: se bang ador sik e non lo neng ro ngasi ador sik
1: kalang lo neng churupik lo neng tangte hala suhut penang lik e paru kreser kebra trokner kebra pli nang le di phugewang pulo hala so aning kan pen non an pulo te suri si ma parokre pho la son se ador chiprek lo po phan lo non bang ka sap ador me muchot ki thak ta me thak nak ne son se thek long lo e nang churupik lo tang te e nili son nang kar ji thugang tung bang ke la hen lo neng e nang li ke pini piniku e pelu la pen piniku ki thak ji ding u lo pot se ipak apelu ipak apiniku ki thak long hon ko an bak dam ji la ho la so pu thak nang li nang thani ji ma
0: hon he Hona banke, nona banke, a pranke, cotom and that door name, a taka, prank attack, a cot hair, la honke jor, a tumi black plate.
1: Kalang.
0: Sit a non bank a black at the pot heady.
1: Kalang.
0: Hona banke, honke make, cot plinae.
1: Kalang.
0: Gala Thailand bank a cot rock sinae.
1: Kalang.
0: Thailand on a cot beyond.
1: Kalang.
0: Da a cot putta like a titan, a pot plicap and that.
1: Kalang.
0: Hona bank.
1: Kalang lo.
0: So Thailand bang at home, get me called a law.
1: Kalang.
0: Was the bang non gay? Horn Gali who non need hack bomb gay di. Non then need hack bomb. A perang tang that duke, a perang read that duke. Sit down the Thailand and sissy bang on your top.
1: Kalang.
0: Horn Galita.
1: Kalang.
0: Then in any jiggy tack look and gay horn and say.
1: Kalang lo.
0: Prang prang attack what hair.
1: Kalang.
0: Horn give by and say.
1: Kalang.
0: A ling a tatum run board, you tack take tatum gay di. La korot long ek thetum bang ka di ji thak nak na thak nak noi pu po he
1: kalang lo
0: ma sini ke thailand bang ka bi la
1: kalang
0: pot ki honang sini ke du ke tu ta he
1: kalang
0: hon sai de
1: kalang
0: vai po jat le la ke hon so chi chi hon ge vai ja
1: kalang churu pik lo neng tang de neng i son ni linang kar ji thukang tung bang ke la pu hen lo e mu penang linang than lo ha council colony ki do hut ke osomar bikraya ku ke e ha dakta me pilu la pen piniku thak o pulo tangte non la dak rong a ki mi long nang chetere dera phi ta me nang li thak nang ulang ma la pen nang ka chu toy tum du pik lang ma
0: do ula non ta pa chet tang si un ek
1: kalang
0: nang chu toy tum du o non ni ke thak ji ta hona thon tang ta ni ha ni non thak bom ta ke tang ke roi pi pi he
1: kalang
0: pak pho tang at lo aku non ni ani si durmia ni ta ni ran thu et lo
1: kalang
0: ang che bat et lo
1: kalang
0: thrang hini do lang ni thak pinai
1: kalang
0: let ta ko khonang che thon an ti lepo
1: kalang thak
0: thap na toy tu do pi
1: kalang
0: ta li ta ke sar pi lo sita ni ke aku hem ta a leng ta ka bi lo ne
1: kalang lo te ma
0: thik thi lo non bang ke
1: kalang
0: an patang pi et po di
1: kalang lo
0: un te la la soning kan ot chot pu lo non december jon do lang sila an thrang patang pi et po ke morning pe thak thi lo pu lo
1: kalang
0: Let the name it.
1: Kalang tema. And Chirulo Neng, a kit hakta, a jirding, ulo pot si, non anke, a nalis arti, lamatinali make the make a charge.
0: Make a charge, you
1: know. Artata do bomlo pot si.
0: Ako iriking a so tied to ulu neng, a vam talu winning. Kalang attacked a jacong kamne.
1: Kalang tema.
0: Jacong a bit a thing, tita hang no.
1: Kalang.
0: Ako like a bujar jor put a dorsu umati.
1: Kalang tema.
0: Si toy wrong, a yadati.
1: Kalang lo. Nang churu lo seta mila ana jir ki ding ke nang li pin nang ana muni da phan ke pachetang hu ason se nang thek long lo
0: hu ason lo ne ne he ma son tin ki le chi pu pu neng dei ne ke kor pinu det ka li le he
1: kalang
0: e pin nang pom pu na pe kal hai du u lo he hai ke athak pen song tin ki chi bi lap ti ki ne ne ki do room ke du ji pu ne chi pu ho
1: kalang lo churu lo neng na li ning kar jang a pot se ot ki bom pa son lo jo
0: un ki un ta ar em bom ot bom lo tin ne
1: kalang lo kalang lo churu lo neng Tangte pelu la pen piniku aputak ison ni linang kar jutukang tung la bang ke lalo muheta na lije tha non ta thak bom pu tangte non ki thak bom ku son pelu se ki thak ma piniku se nang lige thak ma tangte
0: non ke thak a bang ke pelu se ki thak pelu ta la amar ke do ba
1: kalang
0: pelu ta pelu ko ale nga le son ni do mati
1: kalang
0: pelu marlak pu do
1: kalang
0: pelu amar ke do pu do mati non amar ke do bang se ki thak
1: kalang lo
0: na amar ke do pu lo te Pinia, I hear son of Balin get home, I hear pull a son hair.
1: Kalam
0: Sarua make a whole high hair.
1: Kalam.
0: La high singla, a mar along the run.
1: Kalam.
0: A quala pilumar lap, pobanke, a jetter run relo la horn, egon log on air, randun pull and mellow.
1: Kalanglo.
0: Then on a mar along back, a lit I ranun and cock.
1: Kalanglo. Churulo neng. E tante, muhet nangli, nangisitan. Be hek penason si, inangli, be lugit hack pullo.

0: tangte ko anar ta lom pen senang li e pilu ki thak dun ma ku mat along senang li ka charli dun mala so pu thak nang li nang che than ik tha te ne
1: la so bang ke ke charli dun po bang ke ni pai ke thak ho the di
0: kalang
1: la so hu si ni ni pai thak thi hu si ji bu ron dong chok chok chok chi ta thak dun la he
0: kalang
1: mar pong hom ta la lang pon si charli dun no ni pa kur jang ho mir mir ho the
0: kalang
1: a ke nang chek po na odon ri pu ke chok si der lo pu pa he
0: kalang
1: a ta kroyen de lo ni ke
0: kalang
1: thak dun arat po
0: kalang
1: ma ke no na phi bang ke ni ta pa kur jang lo pa kur jang lo he ma so long nang dun jui lo di phu kelang di phu si la bo pen da che than lo
0: kelang
1: dak si ke thak cheng lo ke che por man pe
0: kelang
1: dak di phu si ke thak thu ni ni che ran ve e a hi hai la amar po long he
0: kelang
1: a hi amar ke ran pe ni nian ta la a sat chu van si a sat ke lang kelang si charli lo ne
0: kelang
1: dak ba nang than bang a ve lo
0: kelang
1: a ti di phu a pe the ke ni ke ha ne so ku pen da chi ni ne ja je
0: kelang
1: nok ta the kon de chi ni ne ma ti pi so na wan da la kwa ta rong lang pi kok lo aman ke charli duna thai da ba dal mati da sini pai hem dam se bilu chu wan si ila pe lang si ke ran si ki che thak lo
0: kala
1: ke ning ka ni si par lo lai pak thak la he
0: kala
1: ning ka ni si par lo ong ke thang the der lo
0: kala
1: pai phan cha chu le he
0: kala
1: son pai ke thak na ni pa ya la halak so ke ni non son la son arip sak chot ka li bu sarwa me ko ya si ke jo
0: kala
1: hala bang ke bu sarwa me ke bar lim hi ni
0: kala
1: la si ke thak ne bilu long he
0: kala
1: arif sak do arif sak me do la haita do mati
0: kalang
1: ke pinta
0: kalang
1: mithi non ke ki pajoy bu arif sak ran lok lok bali mini ran lok lok
0: kalang
1: la ke pajoy bu phan chot ke ni hala sut ta do lang ni che thak cheng api lu
0: kalang
1: hak ko hon lang la ke do non puta
0: kalang philu ben ke jeng a hon nang chiro pik lo neng e tang te e non nang li nang ka che than nang li mi thang mesenjima hinojima pu asat kachilang ke penan so pudu de dipunang le rok senang liki klem pulo tangte e la so pilu ke thak piniku ke thak nang li somar atum ta nang thek dun la pumala ho nang klem dun ma
1: nang klem dun non ta somar tum anda thek et ya
0: kalang
1: the pilu ta nang thak lo ke ni somar ta non ne kai alo ne pi ma thak ke thek ke hadi ni ke than pon lap lo somar hai kam ji ta me thek nang ji tharang se tamit thak thek nai lu se tamit thek nai pu pon ke hadi
0: kala
1: ni le ke thuro te nang thuro nang pu lo san ja lo somar ban ta
0: kala lo
1: ni le thur te nang tum han nang thur at pu lo chi por hin noi pu pon
0: kala
1: ha ku lo ni do hura lam le la ke
0: kala
1: ase ke la pi man no ni ke thek an ke la tum ta nang thek do ne lo
0: kala
1: ko ra tharang pu no si bu ra tharang pu noi pi lu ha ta thak thek lo non ke ni mek chi char chi thek the lo te alang tum lo non bang ke
0: kalang
1: la pi ni le nang wai na ye ja ji se ta
0: kalang lo kalang lo tang te neng e mu het pe ni li tum ka che than pe lu pen pi ni ku alam lok si li tum ka che than e nang li hem tu na long ke e pe lu pi ni ku pen an par ko pi ne ka prek a pe ta me ar leng tum e ka chi me ka chi me pe pi ni a pe ke thak do lang ma la ho nang li hem
1: e do ne la ini he pilo pisar pi kon jari la haita ni thaku
0: kala
1: do do mati haku ko la bang klason pilo la hak pen ke sor sor a pi thak thak
0: kala kala
1: la so long si ne ke la ta chuwan le lo ne
0: kala
1: chuwan long ke ni ke churan lo kor pen de la ke ke
0: ta
1: si bur pe ga di kor pen thak lo ke pisar pi pe kon jari he
0: kala
1: ni thak pik lo ne la ha ta pia mung lo athe kar bi tum ke la pisar pi bu pu bang ke la son he i beng an ke belek jor po e beng an bang belek jor po
0: kalang
1: sita la ta mu pen po son na thang lo pi lu pi ni po son na thang lo la ta munit atum la son sang te dor di i chu endam la hai he
0: kalang
1: la ta um nang ko
0: kalang
1: la ti la ta pi amung lo
0: kalang kalang
1: la ta han ni pai dong ben si pe ni rong pen sia sat chu wan si chu thak lon ta ni non pu da thak bo
0: kalang
1: chu ning ni pilu thak the ni pilu thak the chi mu ra therang thak se la ong pu thak the ni la so pe sar pi dok ni ke thak ha ti phong phong ka ran ni si ha ni ye bang ke beng kre tho beng kre pli an la set ta set ha
0: kalang
1: dor de ne ni therang kep ne dulon an beng ko ong tha ka dor si dor de
0: kalang de
1: ke ni nut bak pon po o ni phan ta in ta ni phan ta bu po sur hi jan an ta le lab lo
0: kalang
1: ha bu biasa nat antali at lo

nang le nang le nang utekang bu pusita isi hirjumi asonsi chelakhadam lo pusi lunsepo lunpen pajermida totang te arjuek sinang.

Non hejong nang litum. Asamis lamar jana lun, achai mek ang deng long pen. Rodor city lamar jana long pen. Jobin gar kilon alun, arjik long tanglo. Adun tu. Asamis lamar jana lun, achai mek ang deng long pen. Rodor city lamar jana long pen. Jobin gar kilon alun, arjik sinang. Alun alam ti, protidin.

0: tame nili ningki hangke nili ansu se thek nai ajar nai pu nili thek theda sita aphi ki wang thuman ke me o thek o sinili ta kilang kang tungi glo nili aro kithana son ta ko pithan po pinidak wang sinili chi hok pik lo nili phan na hangsi lahayalam na pathana por churu iklo kardom
1: lapana pornang litum suar lo siang tonga chamek ang deng long pen Indra Kropi Aning Arlo Alamti Arjiglong Tanglo Aduntu Suarloa Seang Tonga Chamek Ang Deng Along Pen Akaswani Defoe Station Along Pen Kapachatak Cheng Rujina Tokbi P Lapen Hutbang Hunmili Kropi Ang Bong Chihut Chiput Arjig Sina
2: Aprangsi Radio Karjuke do anarara phansitami nilihin pen kardom pajareklo pini jihu chipura jai megalong nilitum kacho phapon rakhi inut jumba dance mate jumba ke kan ke thana bang phi alangli men lake rujina tok bipia phansi chupapon niklum alangli pen pini ladang nilitum kaching ki ji lake jumba ke kan mate jumba dance phutaksi jingki ji than ji phansi chisik ponlo lase alangli pen lamthechar ju je prang aprangsi Alang lipan Akashwani dipuahin pen suri surya kardom pajariklo kardom aprang si nang lipan angkar juji alam thebang kela pulo jumba dance lake kupia phansi ki pudamlo nang lithanik jima
3: lalo jumba dance ke lalo he sorlo tum that phan kalilo so pin so tum pustami non lom tum mane pulo ho ke claim ke dam ke mane aprang pen ke high health issues do thego o muni tum chini wangwe je mane exercise claim nang chopo mekjang pol hai cholomati tenon bangla so zumba pen bangke munitum isi our psyche melo mane exercise lo ke kanta ke kan lo po hisab son si hedi mane akaduka vita mane ninga rong pen claim long po ba ke kan pus ke kan hin pen an ke kan ninga hang utme kan long po exercise claim ye ninga hang tum ta exercise claim po la hai lo dak la zumba long se sob include lav lo do lav lo pangui ya dola daksi ke kanda daksi dolo exercise daksi dolo ke chipejeng chiparang pustami jakong phan pustami angtona daksi pado yarlo zumba ge overall la so phanlo
2: churupiklo than pajermi pon apon tangte nang lige comment tu ning kan pensil la zumba ke kana bangke pangcheng dori
3: o la lot zumba ke nili ke pinning an pen ning kan krisir ke an ke playing thu po ho 2017 sila so zumba putakali ke chenge so mubang ke mane ke chenge herbal life pensi wang jalo la so herbal life ke la ke ino Jorhat pen ke wang parok posi ke wana da rongkela no nang khulilo nili tum pusta me nili tum ta as a customer son se nili tum ta ke join don hada he ama phi ke la pu munit bang bom lo munit che san bom lo ek cha mane change business a puthaka bostu hormu bost harba life banke nilitum dak join dun lo prote nilitum ke dak a member lo nilita ko ni penwa ber ko customer chiri nang po kon man nilitum customer ke chiri la ansi ke nilitum ta dak pen ekta business lo mane profit long po ba pine cherap se roi la so phan lo hejo ama phi an banke la so aparok po banke che dam julo amala so dim long banke kelang bang ave dialo amas nili nili tum se ko dak ajur chi pc ko chakong chi pc la dak ko lapu kadilo dak evang tum anasar pe matum samme ke tam thai vedat po klem thai vedat po pus nili tum chapang tang si la dak ko ni tum thiu thu thiplo la se masi la dak pen si tu non an bang ke ninkan sir kap ke playing thu pujo ke klem bang son lo
2: churupik lo tang te la jumba dance ke ko son se ke klem nang po la pen la ta isi exercise pu la san pu
3: dang ko lang lo isi exercise lo ang ton lo da king so that tho yuri ke sit putom da do o amoi ki so to ho a phung pong ki so to ho la so jumba long klem lo prote ani si long ni tum da ghonta hini ba ghonta phlian anta do do nang klem po ang ibu lo pote do me sen titi ing ibu bepin lo pote isi okar di khup ta do kok titi mede di asi ing ibu lo pote okar jang ta do angke ke claim fut sa me ke dam ke tu pini sa me indi thang claim klil pote mek I mai ta do kok titi sa me la so exercise claim lo pote nang li tum ta jak kong do po ako ke claim ke dam ta ning rong ta do po la hai lo mane laziness po bastu bang avelo laziness po bang avelo o dat active si do po he hai lo
2: tang te jumba dance mate jumba ke kanalong arta ke lang la pason ta do ma
3: Awe awe arta ge awe nang osu thi ipenta chok ako arling ki sartom ang ton arta phan lage pinso alo so puki thakta awe la dake pinso ta chok

0: tan tum han bang ke la dak bujar long khang lo ni de tum hu putar lang so pen ke wang tum bir la pen ke wang tum rong the ang la rong ni hang la solom ke do tum bang ke ni long hadak si mane pa do vet lo hadak bang si la si thak dak lo room da bihek ama si ni de tum bang la puthak nang ko ko jalo
1: tang ti la jumba dance bang ke arni si ya long kon ghonta claim nang po kanang po
0: la bang ke nili tum ke baji baji phora chitim ben si cheng cheng ata phedi baji phora chitim ben si cheng la si achak sarpi matun si ke ong te ma jo la si also mar school che thon school ta dak don bosko gi dun tum mala son aro na hok le pa dun pasami also matun school che thon de dat si ke wang tum si ke ong la si ala jong 7:30 school lo pote baji troxi baji ner ke ba school lo pote lang tum school che thon na ya se la tum wang wang lo la tum ako jaha koso mar nursery por hi tum ke baji ke baji crazy suti de tum ta do la son tum lang bang ke la tum bang ke hadak si claim po la ke claim sek ba so mar ching hong pin po chi pon pin la son tum ta do ako office am da prangi po tum bang ke la bang ke da prang wang po baji phora chi tim wang po ghonta hi ni ghonta ke thom la son an an claim te kang lo he ako claim me la dak bang ke athemal la kali je mane continue claim ning to sang long li plason bang takali sang pon bom claim pon bom sang pon bom claim pon bom nang la ke claim long ani silong calories hala athu ke pangjiri phan pharo ke thom pharo plia calories ili tum pa ban un nang ji la phan an lo bate ghonta hi nian ke mane ni tum mane claim vek nei ghonta hi ni le on e same to ghonta hi si ba ke apor chi pi vek nei plan e pulote a result of pipe ing ibu proof ing ibu long ning mate di ka so toxic hormone bang nang tet long ning ibu an si di to ma be marang ton an ta me nang tet di mate la lo
1: nang te la jumpa dance along kupine ke cho ki juna son sita me ke se nang ji la pusan ta doma
0: ke cho ke se jumba pu phanat kali lo ke cho ke se bang ke ar jata hina exercise ta me ke cho bang ke control ke nang sot lo la lo la non non me ke la so fast food nang ke klang ke ong pen lo jang thu ki cho la lo ki lan gym le da mi post me zumba le claim us me 80% ke li tum diet control long se do nang ji 20% ke exercise lo diet bang ke nang sat lo bang ke la la se la bang ke li tum cho ok chu sam ya quantity bang pa kom hek ani wang li tum than pho cho dim long bang thani dan thom cho chot thani long bang pa kom tun tu that than thom an bang chot chot ba ani wang se li tum ok chu lo pote i ru long patai ni ba patai thom la son chot chot son le hejo an bang ke ajo bang ani cho bang cho che det la bang mi mi piglo la bang ke ajo bang ki unte cho che det se ke me he la ajo ili tum cho der po ke ho jom tala tum ke ang ke ho jom der ulumati mek jang ilo jang ke cho ket nang pen palenga lu phit mek jang phit lumati la so jo ni si mili tum ke the i mati ajo ili ke an gara ki do ko hor mu pina choling choling pong ke mek jang tan polo ko na long la so hor mu ho jom ke te ta thai ga velo la si ki unte la jo chui sami learning some baji truck prang prang he la se chodet nang po achata son ne chui same baji truck prang chodet dote pote ili tum athema baji truck chulo pulote baji truck ke ili tum ke mek ke jang je mate la se ke hojoma phanta apor ili tum chelong po la lo pulote diet ta control long do po anke ili tum vet ta po same krom same la an mane bar hita mane the dab dilo jol hailo ke chulong lo achata hormuta claim ta claim nang po he exercise do vek ning na ko nang exercise claim un e same walk da moy morning walk sami ata pore we sami evening ani yang sam ke podo renti me di ka do kavita ki julo ajar ro pora non lom ke ke claim ke da mathai da do piglo gym ta ke bang kang pu bang do piglo evening walk ke da bang ta do piglo eso na sabe eso na sap ne di ani bang ta isi mai si exercise di tum claim ta ili i body ban ke mi olo mane do nang pu iso mai son exercise ke chola hai lo anke ke cholo la fast food bang un de choche de te chol iduk te ma ke chu hormu tang de lopot mathila chik ay la hopta long chik rui long patai si bak choma du no ma ke chu bang pakom nang po jo
1: choro pik lo tan te la jumba dance ta bang ke e phong le klem lo te la bang ke kayer jon ta klem nang ver la puson ma
0: ola lo jumba jumba lo ba tum gym lo pulo jano exercise jong se ili tum ke cheng lo pulo te la bang ke ili tum ma ke chi the do tik long life claim nang pula bangke la so hor mu ko se kang ton lo prote e body already accept at lo exercise phan ili tumke accept at lo mate di mane la so exercise phan ke ili tumke already e body bangke a ok bangke chepa pharang long at lo mate pa chep prang long at lo mate la so hor mu jong se exercise claim pen ili tum jong se sang kok lo prote hala jon to athu hai jon mane kina athu hai ponoba

0: prangho
1: kalam
0: la haya kisu pen ili tum pa jok thek nang ji la pen ajut si son pho ke la marat mareng atuma phan ala tuma phan ami thang a teng pen padulong nang ji
1: kalam
0: la tai se subject the pick moon on phi tum chi discuss na se tame nili ki puji ami thang a teng pulote ili tum muni tum ke ining kanjinso ka ve joini pe alang tum phan ason ason pinchong tap pe
1: kalang kalang
0: la pinchong che der nang ji to la ne no
1: me pi galam la li nang li ke than pon pot la si itum lang dam et pulote penang tum ke tum ka chine ka holo la pasond pik la si itum nang li ke than mate li tum ka ching ki alam pen chini pu pasi ning the polo nang ni tang to itum che than nam tu sinang marat mareng pen ili tum angbong kidu kithak angdeng lapusonta kachiprek lapuson a ota du lapuson do mani
0: do na kok lo la ke athema munira tum ke munit tum ta pu ette marat mareng angbong pen akire nae tum lo
1: kala
0: seta marat mareng piposila tum han punang kok ma ke ili tum

0: Ili tu munit pen marat mareng kapang reng api he ma chibi pen ha habit ke doa marat mareng api tum koson si ke dorap thek ji ma la sona var sai ke deng ji phansi tum sorkar pen ahin posita me ili tum rat pen posita me tum deng ponang po
1: kala me pik alam la linang li ke thandam la si pini ili tum kaching ki yang bom pen ta me rat tum ta labang so puthak aning chibi poposi ili tum kroi ponlo nang ni tang ta dun thu che thandam tu senang kachupang reng amarat pulotang te ko sona bi dibensi kang hon kalana pon nang po akenang sot alam the nangli than ponjima
0: to jume sen lam lo nangli nangkar ju aprang si ke ili tum kachupang reng amarat tum phan ke hu apo kalo aphili hut pen si ili tum ora nang ji ha pet pen ke athema ason sona ke sota apai pen asu pen chi undet
1: kala
0: la pen si itu malong munida phansita me i undet
1: oh
0: la pensi non ilitum aprangsi ke klem nangji ke achat amarat amareng api ehem chewan pusita ilitum doctor adung het veterinary doctor ban chepachini si apor hilong ki ti nahi pusita me la pen apor pen la ti ivok pen aphili pen vaccination ke pinangji pusita me ilitum langponangji mo apor pen la soa pia phan apor pen ilitum armerot nangji puta ilitum isia time do la soa apor pen rot dunangji la pen ilitum apor pen kichu ki jun ko an si pachu nangji ma athema maran marang api ka pangreng ke ilitum karbi asotum ke dugo kapot kichu ki jun along si bisi tangka ke dam dam aki ong tangka dak sidam etitia pot si la si aki ong pisi la tum che phalang no et nang ne ili tum isi hisap pen si ili tum aan ta pacho nang ji la pen apor pen ili tum aroi pachilut long nang ji apor pen ili tum vaccine pidun pulote ili tum thang kisung ta ave itum ali anat si ili tum dam bom po
1: me pigalam la bisaralam ili tum karbia khai tumke kacho pangrenga sondo pik pik ke cheng vo punoi bi punoi ba long hong punoi la pen chainong che long kaprek do pik sitame laso angbong pen la puson jong si klem pulote la banke me pik po palam the pini ili tum chingki che than pon long lo ni tang te adun thu che than nam tu sina ili tum monit atum ason thak thak si marat atum tame kisu mate avur lapuson ilitum penang kachethan ki umplup lapuson do nasi lason na hut lotangte labangso alam ko son pensi ke pajok pon thek po laso puthak tame nangli rata phan than pon jimani
0: nonamat ilitum karbiak lo holo sonni sosea program dak ilitum pangcheng ponik elo aprang si ke livestock health and disease control program po la so along fmd po akeso amdo la da ili tum local kachithan ke khura po seta itum karbi tum ke pudun pulote i ala longhong tame chainong tame bi tame lapen habit amarat mareng apir sum seta me ang ho lapen akeng la so along achimi jok era keso lapen la so keso phan non andak lakisi so se vaccination pitang lo kapajo ko phan la pen brusela po ke so po se tame la ta lak isi so se lo pi et lo kar biang long long ppr la ke la chainong bi atuma ke so la so vaccination ta pi ik et lo la pen a itum long hong chopang reng rong non het lang ka chithang nae ke so African swine fever po long hong avur la so long hong avur ke so vaccine abang ke non het lang ke klang amat si a vaccine abang ke paklang thek the joine isi a vaccine paklang bom lo la ke classical swine fever po vaccine round 3 and pl lo
1: oi la carbing long kang
0: long carbing long kang long
1: me
0: pik la si nilitum ta thek long lo asap sop 1-2% ake kom la son ing ar chat lo pusi nilitum thek long lo la so ke so pen la si ilitum

0: kopine kepame dun reji la pusan abidi tame do mani
1: tong se kot pen pulote treatment lo seta ajara treatment ta doctor tumke men ke pipit un e a blood test long nang ji la pen sample test long nang ji ason do o diagnose kori nang ji diagnose lai kori at a pc nili tumta treatment ke deng pon long seta me la pu anan ke ili tuma marat marenga pitum ke chongong un identity la sineli mo pen ki puoson si ke sosia prang pen ili tum judi la tika ba vaccine pidun long pulote la bang si ke nang sot long
0: me pigalam lo ni tang te ni ili tum penang atum la rong ro patum ke kachini ni la pasan topi la si nang lihin pen than nam tha jong si ke solo mate avur pusili tum ke ki pudam dam si la so a ke so ke cholong lo polote ko pu son si ke pang thek po la nang lihin pen than pon jim ajat amareng amarat amareng punoi ba ili tum ka chopang reng ami than ponoi ameng ponoi avo apha ka biben chenglok ta avo lo mate ke so lo pote men ko son men se ka pang thek pola sa puthak ta minang li than pon jim
1: mane ili tum ta marat mareng api ben si ke theng se pot ili tum alang tum normal kai ke jun tu alang tum ka chiklem la alang tum vo tum pulote ang mita me ching phai po arni long ching to po char pluk po long le long char pluk po aninga rong po ihi kat po bon se ta me kisu ka pang cheng lo pulote la so avu wo tek wo so wo kak po se ta me alang tum hala so normal activity ke avedet po
0: hala kai ke klem
1: kai ke klem son ke avedet po la hino ke cheng lo soni ang teke la hino kopi manang le ki pi nang chopi pe det po sok ta me chong thok re po an se ta me kai son khok he det po la lo an ke la marat marang apia ke the chai nong bi phak bu no la tum bang ke kopi lo nang li thek long ji kai ki ke alang tum la tum ta la son lo active oji hit ke kat ja ji la pen chai nong pu no ang mi ching lek ji ingreng ji hi dam ji jui ji ani ching to ji bi punoi chi phok ji hi ardom abang che koi dam ji har long long thank pi long bang che koi seta mi kiso ke chengang theke la pueno la tum ilong do thing po kaya son claim credit po la pen ke mo pen ne pu son son niang theke nang chopi pe lo jata la heno ke cheng lo nang lia jale ni ni lo ni thom lo ti bai do jo anang chu pipe puili la son a complaint si kalong
0: ke che than do
1: la heno ke cheng lo ke chu che lo mane la tum
0: ke
1: solo a po long sta me a o long ke so pi sta me lang tum phan mane ki lo
0: kala me pik lo ni nang li ke than pon the ke pot asi ili tum ching ki che than alam pen pang thek thek po pole ili tum kroi ponona acha ko don thu ili tum che than nam tu sina labang solam ke litum che than the polote chok che da jin ang na asol sido la sila solam ilitum ka che than dam na ye bang ke ilitum penang atum ke ladak kachini ne sige ong ilitum kar biang long long lang dam et polutang te la si ilitum marat mareng ka chupang reng pen akirap ke long mate akahe no la so puthak penang atum ka chini ne do la sila so puthak tamenang li klar dak pen rata phan than pon jimani
1: nangle nangkar ju mesenalam lo kopia kerap sike longma pu banglaili tum chi than paprang na kerap ke la puheno marat marenga pia ve pulote ili karbia ju tang ta ili tum playing play that po
0: a hog we kala
1: a thema ai tum karbia ju tang along ke ili tum ke marat marenga pi ke kenang sot long hong a pi pen cheng lok aroma pi bi
0: wo
1: punoi wo kak punoi la si la heno ili tuma jutang na pa chok don klema tum lo pu si ili tum matha nang po la pen sonia la ma ke rap ke la pu heno ili tum kar bia tum ke haku pen ta ka chu bir ti pu lo te ili tum ke haku ko ke bang pu system ge ave bon se ta me tuma khi ka chu bir ti a son se tek long lo
0: kala
1: long hong pu se ta me ili tum ning ka ne sek pen pang reng po mo somar school office pinang ji pu se ta me ba ko pine ason ason ilitum hem along ilitum ason ga churi ji pu along pu sita me erap dun
0: la pe

0: phan sa di pi indukel aknum han tate methang jung jung ali phan matha dam di da sobot si non profit organization bolo da si ngo bute do pic india ang kang da me da penitum karbiang long da me penangan ngo do udam bute jir song song de son lo lang li dum ta lang li tuma song pen rong so dum han kason si woreng var sai chokam var sai gi pima la suhin si keklem lo anda methang ali phan gi matha dam di pin lo sonang thak si nilitum aranyak ngo ta me pinier ni assam apa notice angkang mong penangan dim nong iklam do Manas, Arunachal, Meghalaya, Nagaland, apa nge non Mizoram nong talo. Ladak ta ilitum rong arat tumhan, kindu kele arat tumhan. Alang litum sikai si korot nang nipin ben ko son si ilitum alang litum han cerok tok mai padu pen pacing tur ponjima. Hai hin si ilitum klem bom lo. Asi NGO potum ke la sona sai si klem pon lo.
1: Choropar la khai nang li clardak pen ngo kupia phansi ke jong ponma labang solam the nang li than paklar ponapot tangte ke hai mejong pen nilisame than pon lo lapen ke nang li ta than pon thule thotlo lasi nang li ke aranyak ngo long si klembom pu tangte labang so ngo ke comment tu lom pen si

non hai nang litum joram phang chola pen alang li risang hor ban kilon arjuk long tang lo adun thu chandrakanto te rang ban kilon arjuk se nang alun nalam thele ke chingrum nang ove mi a labang solon ka bonda abang chandrakanto te rang todang te arjuk se nang labang solon

nang ik chilot pulote nepha nang pa teng long ji putong nang kema thama ati pialam arjulong si akor polokhon ke mahutso aporta dudunun edet si sinta phan inurvet bite kangling si damjuilo karthapi anampi anglum sinta phan kanghupon ke cheng ahut alamo arjulong si chatayelong kanikur asar pimara tumke aning karkardun chepaklang dun rintilo sabinalun sepo lunthulelo

0: Pipot lo kangbura nang lapuan le kamonti dingke.
1: Wai songang bip charchak loksi kamatha ding theklongsi Rameswar Arjulo.
2: Sinta ganing jete kang alamsi kamatha ding ti master.
0: Pipot lo sinta ki puke.
2: Ja ja nang abri nang abdun dedri. Kopai le dote libutho chetong ji. Sinta ko pia joine si lapuson le. Kaning je thurong lo nike chini ne dalo master
0: alam ke kalan matha dam meme sinta matha ta hailo ram jong si thai asu abdunde pulote ravona long si sinta thidun lot po laso apor si sinta rama phan ke kam khe dun lo nike lason si ka chini dam lo
2: hai ta hai mene roda hem penang klub blote sinta ta thidun bin po kalan a hoksi ki pulo
1: Waisong ta chikroi dunlo. Mati yonga chikluwa jo apor kang samta penang dolo. Chikluwa turta nang awe bom tanglo. Thiku balong ingni kursi lun karju dun prong asar pimaratum ta. Oso chibupon king kang si hem chiru irin ti populo. Lapu anapor sabine lun se po ase ke lang. Ang tang si thikup ke par om flublo. Ram lokhon alamu ke than pensi.
3: Nili ke lapu ansi. Sinta phan rawon kang hupon alun angkung obangke kiri biglu master
1: sabinalun se po hemari hanse sinta phan kang hupon alun tomo kepa judlo pusi raratum kardom chi pisi lamthe pangdaklo sabinalun se po kang arweng angmum cheferoi mirsi harlunga hor arak chi jun pangchenglo aning chepang samjin pen Rameswar Gogoi Master ke kadoka veya lutun sai ang dengta langdun plir si sabina lun sepo aphan arjulo.
0: Kardom lun sepo ake hai. Ram Sinta atomo ke karbi aham phang along si kupuson si nangkele roklo. Nitum ohomia alam penta do nangli chini igma ake hai.
3: Halaso alamu ke nilita than thekthe Master Babu. Hanjang langso apu amen pu kertang hemai hanse pensi nita